melenge sara ange na eti gigi so ike ara arango tonga na kete melenge ifo mo tara inik yeke reke mo bani tara tarango sara ange